0: tunga sonyrom migit kullak tu saksaurak tiglugo CBC ukyok taktub na raw tinga gotamanga ekarungni. Kuvesu te kakcha rong matangiko akbe ni pinaswago siyo yung mit. Nunavo misi buldak pang mi akik sugaraya kaktuni igliriog ving mit ukwir si marang ming mat nunaringan ni. Takot ukwir si yaktok tuni inugek tu rong mat ulumi uyok narang niyak tugu kanwili rong ningin ni ay pangutil tugu. Tana CBC ti Selma Eccles amaru Carl Cardinal katakso yun naksilong mata pigyago ti kagluta tako nunavutunga vikut ang ayokanga Gloria Uloksi.
1: Kobe na lang kunay kami ho yun tamani ito tunga ho chalo ka ho chih kobe ho lakit tunga tamani katika yun lakit pi ublo chalo ka mat na lo tunga ho titaw gama ang iyumik. Ang veno tak sune kuvena larik tok sakukut igloleo igloriale mio ukwer tauningano kuve hukatigi vakka sakukut kibalang me inoy katu chakatigi konget ang vang mio amma pilerila tuluk ta chama ublumi tamani tulo agapta. Pinahawa ko yung ni kangit tunik, pilaganik, piyumi ha, hotikanik. Tawag kayo, katiging ni ko, pilaganik, riyaw yun ni ikalong ni, kival lang may lo, kangit tinang may, ilagiyaw katawalok to nga. Ukaw herin na, rapti ko, hivunik kaptin ni, pirok wala kubluta. Pero pala kuyibluta, inuit ilagay ang kublugit, ihumalaw tilugit. Uwap tinik, at tuinikang na aktunik, inungno. Nang minip tinik, pero pala yulwa niyang na tinik. Tamani ang rakimatiluta, nunabumi. Inokotivut ayon ne kakoblutigut nang minikalak tukat kan kublugit nunavum milo hanayaw wala ayo pero pala ayo nunavum me kublutigo kau yung malukta tugo kublume ulakto o kau hikatuin na yaga kagun ne to inuit katujakatingit inung ni Amihuniklo. Amihunakanik. Akkohio lang mata inungnik. Iglorio alok tunik. Kiyularin ang me. Kiyularinik. Sakukut tamatuminga pilara kalakut. Piyuluang lang mata inui. Tautuklugit. Man naulak agdani inuit ilin na glutik ayon na kaglutik igluleo igloryaleo na alak mata tamani inung nito ka ngayon ni upigil larik patka tam na nun abum me hibulio hibulak kano hibulak pa mutil lugo ang iyumik igloryo Liok beka lekpok hivul liok lunik katiti realing nik ibek tit realing nik tam na kuvianan lakito beautiful space. Pilerang oyok kuvia hugut tigim magara atau hang mik ayong nagotaw yumik aki nilungim ma. I kau yung mayunga, kau yung mayugo, iglukik kaktugo, igluk yoakik kaktugo. Kihan ni inuit tao hanayagali, pilere kak katcha kaktu, ayon nervik kakagay kaktu. Pigunek kanik inungnik nang minik takan nagalik, kinaoyaqtaakkan neqaaqartugu nunavummiinnaartunik sibs tamatuminga aaqqiyoq tagva taimannaittumik takuwaqtugut tuqa gariyaqput ubuna angeqal kaliulaqta nunavumme inuit igloriyaqkait pangnauti ihumaliaq piyare kittu gai qano ihumaliaq piyare kittu gaiaq kinaoyaq taqaraqartoq kinaoyaq qaqupta igloriyaq qano igloriyaq nginnarnik pingittugu pilera kanittaq innungnu haqqiyugu ayorunni ayorunni qakkanneq beqareaqartu innuit nangmineq qaleq

0: tagwa ilin na potikin maklutigo. Ikayong nakaktulo, tok inuit igloryoang nik nang minik kulak tunino na bumi. Mga naglad, inuit pilirek kaluptanik ayayak to. Taman na kuwianak to, tayman na tuhak suni. Tau kinikut ukawhek kalau tu gue inuit perok palea unik inuit ilagi yau ya realit tamani inuit utak kemang itu taman na pigia aku blugu pigia pilera rinaga mana pilera yau balea ya kau ya malak tu gue igyo igloria igloria igloria kalea nunavumut taunani hanaya waktu ubalune hanayi taunanga tikiti tau balauktu tikiti tau waktu kinau yelo nak khau sutik ilin naktu ayogun ne kaptu nunavum mwa ngisuni tamani ano han tamani hanap pata kinau yelo kanne guti tamani tu luaktu nunap tinni inui pilunigi tauna ngakinau ya au langi ngaklote tema NTI tama tuminga upere yakatu NTI katima yingi kinau ya nik tunihilau tu 110 million mamena 10 million nik nunakak kak tu nunaling nu makimat juti nik tagbunga amma makiyak ta inui ayogun ne kagotik ka Nino pilim makakoti kanigiyang ani 1.6 million nik tunih katao lang miyo. Harima huti gi yakput takwa kihani harima hu luak kanak tugu kaya ye amma sakukut kanak to huti gi yun lalang mago taman na hak ketawa yang piu larik tok. Kuvena larik tok hoglo kuvena larik tok kuvena tok kanuilio New York kibal lang me tap kuminga kuvena ho cakap tiluta mana tagvani sibs me takoyak putamna kuvea hu tiki yavo ayau tui jutang mat kivan lang me uka ana ukalio wotio ukalio wotio nek ukalio wotio nek akitu unik nutanik hak ketik palya lak tiluge inuit timakotingin lo akko te kaptu tama tuminga hakati taw yumik pive karon ne ne ala ko kama pening ne ala tunga kuve hulak puvut sakukut kaye ko agvet amma kiban lang me utai nti ko hare mahukut amma ikayok tuevo tamak kuninga kuve ho takak tiluta matna
1: May nga Joe Savikatak no kaklak ang ma George Kuksuk ilaw katarong ming mata tagpanara raw may labo kano ukaw siksa karong mangan
2: ko kuwea na taam na ublong ato kap tigo igloryo leo ngayon ukuwea matamane ang kuwea ni tiki himayun dami ho yuti ting miho hitamaw yuti ko naglanip ko tamo nga tikit tu tabungay na napit yuti kasuti hinik tawik tayo man aud na tayo na nasa ti luki hetam na tikit to ublo tabbaulik po kangenik sunilo nirilukilik po ay latay ka ang wea mi utaw katik ka kuwea hukto
3: tamani ang wea ni tam na hibulik pat siya mengung manuna buluk tami tam na ang ijubok
2: hibulik pa ang wea tam na hamlet ko uang itang uwelo akihe hanihik sutay kayok tuingin na

0: tamangat okare yokangmat lisali dong asuge
1: eh tokwang tokwa anago anago kisyo ano ano lo kotago
0: nyonarit nannugasu gunnaksisung mata october ngorangat takwaru koda kaktida vaklutik nunaringnit nanorniti kikeqaartau katalerniaderming mata ukiaksaangorninngannut nanorerinermit oqaraqartittiyugu
1: oh acho ate takwaru walle ah amogatsaqagittualo yunga taikwa amujogeqasune katkame kamana oqsimangittualo maqawilimangittualo lunga ni ah kukirela oqsimannangallo yusayo ah kisone mame by the way asho okay, go, Machado. Bye.
0: Koyan na Lisa.
1: Bye.
0: Bye. Kasi ni nanugag sa kakpisi, nanurok sa mabiluni ang yumi, kano ang itigi yumit. Kano to yun natya? Okara yun naktusi. 1-888-896-4135-9796-151. Tusak na sa akta, tinuotel lang mita.

0: Tunga sutterte, one mingar lunita key or three mingar, chukuru to another tok. Tamangat okara yokam yok, mark pitura, tunga suke.
1: Nilagamasitagamasit, take possible to live with Nanu Maligata Nagaloxima, and you would share all of Matavan looking at me. So she locks Mamarit Tangata, Katin Maria Hatel to Lugu. The Chimanit Talox Mamasiji to Yokuni Tavaning in Natilunga Amulio Taratalox Magamailan and Nick Nanugami Unamina Michi after her Mangilo Mulu Nitapona Nangia Mulutanunga Pitahara Yakumu. How you Mangilo Mut Tavunga Talak Pitin Avla Silox Mayama. Kita hakan langsung kalau memang lalu, nampak aku tikul kalau tawan ni, si kungan itu hanya gajah tak yang ada ni semalunga, tawunga seni lekai loksi makan waktu mah, peloksi mengitung mah, ambalu, awiyau tulugu ilata makko ni lana ni, acuar tigo aksi si mamma ta, loksi na si muncut tulugu lani, pikir sahat hak si masuk si mami. Ilat-ilangan ni isu kayat sano pikir-pikir sa tigo matiyo man ningin ni kagalitat si mata siya kagulo pikir liu awatan ni kubito kasi yung ila nawyo siya kasi galak kapan liya si mam takupaksa kasi taggalin ni kubit mangin liyo araw yaksun nilo tayo na ilaw si mamma na yutin na galak yaksun nilo Laksa mabalay matay na hinmigya kasi yangay lakta. Nautubo niya magalaksa mayo, pitot si mayo. Uyakang mo pitot si mayo galawa. Kaya nananong utakta panlay lang naman. Kaya may talaksa magibok. Kasi ano lima, nanugay laksa mamigama. Titangu ataksa na laksa mamigama. Ay pahaksa nga mo yung mahatinig. Kahit sa Manilo. Silat siya ang tipa may naliyodit siya tayo may lawak si mamma yung house of nalot siya ni February na kato na kaya January nagtiyak tamak ko lang ni si Puyo pinuli si malilawak si mayo pinuli nga yung house of nalawak tibu ni yung man kawang nak sila ako tinago titalawak si magang yung hanin nila sila ako si wanlay mi yung kamadjato hindi ko tigito yung nako makatakta ha
0: kaya na may Mark.
2: Sagi after matu log to isiban ng yung yun yung ikumma amyo si mabitili lamang ang isugo at i matumak ko ni tao tutunan ni nubuan ni unang ni kinumega to lalo ni at wina lalo ni kaila na si Johanda ko lalo ni asila makitsunga Marian, take my titter of being a no more young Marian. I'm going bear hunting, little Lou. As he king at the man, come material, sing a home to me. Go before it goes too far. Was it little one million and at you laughs at me? Mato Hayman, Honda Cook, Tonona, Sijaku, Honda Toy, will have to go money the Galara Cook. Ukiyong manila sukayapat yung napindig sikoko skidu ming ikaliti ming kamuti liyat takalwalo magkulo si tabali sibuliok tao sibugu lalo ni Ukakan na sana, kanoin ito, tabong ako yung naglo, makukatang nati. Kanoin niya ang mga tatakugyak sa ulan dami. Tabong ako singin na ito. Tako ang utinok ang ayo kikibibo. Sinabatok talik ang ipatsura kikibibo. Wakala ka tiga kakilawi. Tako ang uti. Tana. Ananalwa ang nakadlaw loob si mayukuro kukik si min. At ikta nga pinyala ako. Kukik kasulo at ikta kanino tukulong man. Tuwing ang kukik tamang loob si mamaya.

0: тамаангатта оқаарайоқартоқ Дэвиди қаунниқ тунгасуги тусавингақай илеққусааммагу утаққиттиақаттақитти атау сикурми киужеқаратта. Oh, David, how nuk tunga suge?
1: Yeah, tunga suk tiyak tunga. Nili kain nagala mga ma nalaw ti chunga tunga law. Kanga kalaw lak tuke. Auna ni sabla palaw sa magan no luti lo. Ila maan na mo suli luti ay pilito. Taunong sumalaw sa magat uwanga luti ama ni Cooper. Sabana kaya sa waktu ko. Nanok talikulo mo akit nukaw no ko lo eka ikwa nukaw mo kano. Piyang nito ko lo mata. Anyways, taon na nito ko sa mga tiga sa waktu ko. Uno nga nga nanukaya hangit ko alok sa mamali. Taon nga nga sa mga tiga sa waktu ko sinapa siya no. Semat si kumna ito sila ko aban ni kalala ko luti lo semati ka suwak tapo luti kalitupo makamuti ni si ulilu batu nga semati ka suwak tapo luti kikulilu takota nanukulu luti o kamuti ka sa kaga ni wiki magayari o katatu tapo semati ka suwak tapo. Eba luti nga kasi gala kain na kain ba katagaw luni tay may lawto tay may kanit talaga bugun tay ma kanit sain na ikilawto luti talika luki kanit pa mayo mayumin tan may la okaw sa rigumay na sa okay ako niku patakun na tuta kala. Tamat jabo luti tu saan siya buti kuyan nami tamat siya tuwa
0: kuyan nami David bye Edmonton may ukar simang may at say nak tunga suge
2: ukar si tahalong kalawati na ukar yukak pali akatan ni ma ukar kumatuin nak tunga pikok pali alunga. Nanong may takalosan na dinin na maumaduit ako ngayon ni Kasiyan eh. Vancouver mo kataw gama. Vancouver Aquarium nga nung kata Kasiyan eh. Nanong may umaduit ako zeroxan na dinin. Tan na ako siya matuin na kataw ta. Kuyan na may.
0: Kuyan na may. Kuyan na may atsay na.
2: Yeah.
0: Igluring may tukarat si mang mayok. Pat Kuraut, tunga sugin.
3: Okay. Unikaw mang niyama. Aulalo ta. Nanong tigirak tao katak si magata. Kapianak to rin. Tawani, anang yarding mi suta. Tukturak po. Sinik suta ulalo. Tupak tao wata. Tigirak tao si yaro wata go. Suka iksiga ma iksiga ta makikaw to gilunga ta ko aning ta tawara gitu arnano niya kano im aura kitaro gilin akiyo yakto tupiga sa ilo takba kare na kuruko ilaw roksi mang matasamuidik uwagulo kinanok ya libay ko kanya kang matawa ng tikip pandeyo arod ni Teka. Kukisaktaw sa lakarang tunga ko, kaingin narok sa ni. Kami kurupta na German Shepherd nung umilata nung Teko nga iliyabuya kuruya katapatawak sa niyo. Kaya katang makimi tagbong kahit ilo arod niyo. Teko nga liwa'y pisok sa ni upakaya sa pero kapya na kumina ko kiyot yan nga asingilla kokyuttiyarunmatta kokyuttimi tigusiat laurunmegama ungasigiqlaeryarlus aamutti ikattim taakkuugiartaarugillerpagi kokkerniaqakku taamannauniaqquyittiarum kattingammat qaddiyuaruugam asila tupiutta iluan pinnasukkuvinnutta qaqruilluani mata uangilla qaddin mataqlunga tupen kukki kanno qimaatita unnasuppiinnarsim kukkertaunnillu takvunga qai 683 tupen nutaqqataima iluanniippu uvangutto qappanngaapitlunga mannugumayu tusaajangikkuvaksum taakkua pillerimmatta avammo qimaavaklutti kukkertittailinngaapillu ongasik juumilaksunga taakkua ugiaqtaaruvilerpangi katsinnangmatta kukkerurunngiaq salluuraalunnerlimmi asila kukkertaugia aruama kasaktaunnilluni qimaarlaaruam mannugumayu taimailikkanna tusaajaunnikkuvaksunga tappaunga qimmaksillaluorsimagivu pitaqarunniam sattutuulerluti tappangmuu kappianartuari atausiangillunga laatausiangilluta tikeraartausimallaayugu nannorni kappianallaptaartuari taimannatua kapakittivungaqai okay taimatua bai
0: qoyannami paak Okaro tipud 1-888-896-4135 and 0976-151.

0: Tumak padle rakhlun ita ki yor ten mak tuk okara yumagusi okara uti tamang mit atuin nao yuk atuin nao yuit debi kiw katang nek tuk isabel ruta panay katigid lugu unikak sakang itay nak tuk hai debi nanarag nam
1: unikak sakagarak tunga uki uku nanugak saktakasungung ba rong ba nanayak surta uki uku niglasuk Tuhalurak sa mga iking orang di ko mo nanok sa ang isulta ano kaya ako nilo pagsiro yung ko nilo. Ikiharurak sa mga kipikan na kambang ilima ukuk sa si masagaro nanu sang minatero.
0: So nanok kagulo sa mga tiyamag itong aron ni ilang ang iyoaro katang mata ilang ilo at ikdaon na kangami. Kano kaya to ba may kung yata siyeng hindi kibat? Kano tuin na tayak na nuro ka ng mite o kara chuta ka kon nagtusi o takinitin ni tusang nagkatao yang nagkata suri bibig kagat lagtuaro gata na mituin na narak tuite tunga sa tayle

0: Okaro te vot kanwe kongi tugara nukua. Ilangi ili jujika da katang mata okaro kanna katakite tu soksaungi kangase. 1-888-896-4135 Ammaro 979-6151 Ammo mayoga suktidlugit ilangi nanoksika da katak tuksavwe. Sanaga yang meo ammo mayok takatak tuaro rong mata wa unok jumi sungak tuni agvok tuit at jingwa kutaku katarok takka. Tekang ngak tumit ay nanak sama aksu tamo agararok lunga ipaksa.
1: Dunga sa terite uki aksangok palalo nila nanong nit. Kikakaktaw jumin nakatak. Si manerang miyo kaino na rin nin. Doon nga suter iti. O karakatak ko yorok. Ang una suktura kayi kusilun ni akik si si marang nagpatato sa umayaksin ni. Nanu ga su ni unakto miksanot. O kaamo si katang mata. Ullunuru kasinukia nannugasugun nakpakluti kas ullugasartungniqai pitita piveqartitau qattartut nannuksimangittaqaangataruqai amuyaksanngortitau kannerpakluti teemannailingaqulu yasungummataukanu narit omayornertikkut ikayutiksaquruyaru itaffa tusartau yumataru veqanerli parnaisimangmangaassi tamatumani Kausa karon na tiyak to si 1-888-896-4135 Uvaro ni 979-6151 Dunga sa tiyak to si

0: Okara yo kakto en nung mat mantri amigo. Jessica, tu nga sugin?
1: Ah, na komek. Okala vek cheng ito api wawit. Hoveno sa tilo teko. Okala kalito. Hoveno sa nga mat. Okala kalito ak matalo. Unika sa kain na lang ah. Kang suja ak mayong utso nga. Jessica ang nga. Tawa ni kang suja akit. Akit din ilo api kakata. Kansa nanomuti kakata ulo ako sumagata. Dan nalo anga juga illo ape hak mesuni illo ape menisini ko mamat hong ni nakko asi sala halanga mesun lusini a mane tuen la tela galo ako ma sala hat ha tuen la lusini ge tuen la ngam mesun lo so we ko tiga la ko sima jagala chuko uko akitit uko akipit uko lo unalo illik atuen na akitit lo ko ko atuin na siya nalla tuin na kay haktutin nalla gituin loko atuin na siya lat suko sube ako tigak ko pi atak kay si mga virtu ilo apamini sinigakto lang kain sunit kasi ila unna 2:30 huy giyakto tusaya ka sinigaso lang asig ang malayong ah ukwa kung na ilo ko silang lenga ukwa ilo ko ukwa yung alam man silalinga ukwa loko unahan ito ko ako na loko la yung anginak sa mi ukwa min at sila unu ako tan ako igyakto tutusaka ko anak pili akto kaw jam tutusaka ko kaktaka kisip pala yipalo kisi ani kisip pala yipalo nasuni tamani ilimi sanikabunni Jessica sunahalawin na lajo piso pala yo kaya kasunawa na no na no muno ako tikakta usuta nihikka ni nirejuvin niya lo nihini inulukta ni nihikki na siyong ugata nirejuvin niya teko mayote at mayote apita atani teko piyangin sunawa tamahanin ni chayo alo uko so pala yo alo ukwa sanahan atani to aloga me ukwa golo patillo ko sekomita to inna kayaleo chatto ko ta ukwa golo ukwa syang itpalo uk patingi lo ko ta winna mai chatta se mangito ko suna wa ta nana nonno ko nanno tanga ta chamang utimma pinga suna usta ta nang utito abo nanno to nanno ke roma hatla ko sima kama hakle ta ko matsune nanno sa hatal to hakle ha ko matsune tsela asela ta ko ni sibo nungu ata ha pa ni khitun nei matalo sakpealo takalo nikuit ta ha pa ni rejangin atao sio ni khajang ni ngitanga te ko paka ko ni la suut su la khanu le ya suung chamelin ko na ahe ki alu ye chicken lake la suut ahe ki alu ye kanangi te met me ta khok me yunga su na patai na inul a inul tan ni ngot chi su ni ahe ki alu ye kanangi ni tu khajang ni to la khatali la ko sama jabu inul la ga lo nan no akin baka ko ni binong nito makon ng kana ay halong alok tani ni kayang ito lakad talo si magagatay ko ni nirinningin man siya ko ay ilan ang ito nirinning ito alo inulaki alo lakad talo si magagatay ko nirinning ito nirinigilila ako si magagatay nirinigot siya ko tatay ko ni inulok tani ng utsiso ni tay ko nga akikialo yao kanangin ni tukhajang ito alo lahat talo suma jabot nanu yun tay met tikirakta lao suma kata tay mali siyong nga ko inulok to ni kisi ano pigun na to halo na halting pigun na ngit kong ito lang nga suong ulang na ko na kumira pibuti tay mo kuma
0: ko yan na may Jessica o okara sa mayo kakaning ito. Okara katakuro ya kati suripibwe kakpo si. Tuming arak tilugo. 3 months na nga ni Ovani Pugut. Okara kati tiluta. Nanuit. Miksanon. Nanugi orok sa mabuti ka. Uparo ni ingnit. Panit. Pekatilo ni. Nanugi orok sa mayok sa umiyon. Unikako yaro.
1: 8968 4135 9796 151 me ale pani pajo Jessica to sulle gabing nana palle gabing Jessica to sulle gabing ngala manglo tuma Jessica ping ping na gabe kai go manle pa no go manle pa bin ni ya kam na hatta kote okay oni kala ola ngale no batto ala uga makise ani ko so hatta no to sabunga oni kam ya ama nan nugir ni ko ala nela nan nugir la su maga ma sia ko ala le ko tung ha tung ha kai mak oi na ni ni su tulung ale pan nap jo me nan ni le khani lo khatta tin nagi nan ni ala tin nagi le tai ma amu ja khatta ke amu amu ja ge su ru mata ting asila ate ramu ja nun nan ui ji ji ra lo nan ni ale la su ma ju go ila kagilono sule amna ulono makolono uitino na niya kutiyo yugo tawo nga kaya no tawo nunga lo unga sito ba yung manle unga sito alam mo tawo nga panuto ba kaya no kina nga kuna kato unga tawo tawo nga na niya tugo na niya kutiyo yugo ah tenga amna ukatiga uinga tawo tawo nga atinga tawo mo yao si mama na niya kutiyo yugo tawo nga asila nanu ilat nan atu hamu jau ni kalau menanu ya kagama tau nani ukiu halu mat jannu alu mat kisah nanu atu sumat tiarlu ni kulit tiarlu ni kanu ukoju ni kisah ni atu lu ni lausi mama ilah lausi magama upin naga ni kina nga asila tau nu nani agata tupe kagano tupe siman lunu tupe wakin makatata bo kimatu bo siko mi tupe siman lao siman yugo kimatu bo nani akata kano ulo lagay manano siyo kaya akata kano asula nanu mo nanu mo nutari tumisiyo halaw gano tutye lo tugo kamuti wicho beja hanga ta kamuti wicho beja ngani kalikanga usini te hanga ta kamuti bo tak kisu me ni kagana ni takwa to sa na kala watu go nanu siyo ga gannu to pe bo kema si ma gatti go chini ta to bo kema si man loge asila nanu monu ta ni to bisi jalo ga

0: kaigala tukulo katakalo atunga tukapaula ngitunga imai sumala kalo tunga nanumu nanumu nanumu yao ni alo tunga nanumu yasima yu kaigala kibia alo yatu saun na kami nanu taula otinanga otuholo yakanga nanu singa nulu teikani kaupako nga kisiyami nanu sile lao sima yugo nanu sige wala uga sutiki niko wala uga ma nanu sige wala uga nu koki umi kamuti mituwi sakuli ini usia jumbaka yalo wala tungatai kakalitiga koki kasu watala tamu nga lawaga tukyuk asuila hey asuila nanu tapa na maja watloto tamau nani naku teikani nanu geu talao sema vunga majorela tinago tapau nga koketakuluga koviana tuklahalo yo nanu geu tuni u majoni ati tualo jami yo nanu geu tuni lau vannu li lau sema yo atata galo atata kisima jaga kailogo kanu alo ke epini alau sema yo nanu geu miko takungali tai mangalo nanu nanga
1: Mary, angi yo aron nak panan nukten.
0: Angi yo alo lao si mangito. Angi yo kluha alo lao si mangito. Nannu yo takulogi lao si magapiyo do pamina alo balay yo.
1: Koye nami.
0: Igali. Bye.
1: Bye. Urasa Romin, Lina Simiuni, tunga sugin.
2: Hello, ultunga tertuma. Tu sa romana tertuma. O matetiwa isi materitoi wata oka tertuma lutilo. Tu sa romana rolo ya katate. Koyan na me ingon sapo ili uvagono garse yo. Tu kisitao katatuara wata ili sitao lutalo teem tu sa avoksatio. Ada na ingobo. Uvangata nannu eksa katnannu eksa kame amatao. Tavali nannu eksa kalilo amu yunga. Tekiani kuapakunni. Tisamaita Roma. Kasut elapitau ni nasungi ngasung ap inang minipi ngasung ap. Kitu kosete. Titau yon na singa roman el na kada kanu isengit na utak tayon na tuaro kami ko tay man na churo si mayo koyan upi la utak ama koyan na masul ang matakar ni ano ang mapisitaw nga roman koyan na mayo ama unan ito kaso ta si Japan tao na ni upak tayo si mamigata kani kaya tini ito ta sila ta nito Nano kada ko rin may tapakanig yan isti. Iman na isumaro nga tiyak sa tiyak ilyo nga taka ilyo takanig yan gorto. Kasi hindi yawado kanig isumaro nga ito. Daya man na ito rog sa mayo. Kanwe sam na po ka over ka kay matita o yun yun na po lukya. Taiko makurog sa mayo. Daya man na ito rog sa mayo ama. Kengai jamil sudah nangis sejual rosmu mata nang nano, sana kaya kekal itu kecungamnya nano.

0: kerumbi. Ni perkorte yo ada tete mana tiga tiga kapten nak tiga yo ada ni. Kau cuti lah semasa. Eh, rata semuanya dah ni kaga cuti nasi. Pandangan nung yang tuan ni orang mampir ke roti kau pi pi kau tiga lah cuti nana orang orang yang tu no. Pijak esok sabtu, anak anak keluar
1: Ikak real, tana inanaling wasa ako eh. Ika makatasak pa nito, bawang na, bawang tiyo meri bagi. Inanaling mo akatakas ko, magwasa mo ito sa simayo kulong ito ka. Ah, ama, mata, utak ko, ananak ko nito ikwa. Ina, pero nga tamang nagtuan niyo doktor. O kayo pinig, o kayo pinig, kisaktik ko rin nga, uba rin nga, tabo uba nga, kayo lukin. Iman na ay, 212-1228. Nagyato ni mata rin nga, anana nga rin nga, uba nga, kayo rin nga po. Manaw ikaw lakpan ka nga, siwa rin nga po. Tagkwa. Ang marik siya na nagluk. Tamasit ya katong nga rin siya, tagbaw tiyo pa siya, nagdiriwag siya. Ah, ikaw makatakpati. Eh, now yung lewan ni.
2: Kuyan nami mata. Kang yaksin ang may ukara si mayukang mayuk. Emily, dunga suki.
3: Hey, kuyan nami. Emily, birta ang yunga. Sadlang may utaw gamay la. Sadlang may kusayaw gamay. Tamanong may utaw atong akang yaksin ang makunagulo. Makunik sa araw tilong ata na ang naka kreg na takulo tilogo takwang yugi miki yukulo amu yaro la si mami gama na no siyore kasi yaro lunga kapyagi na pagaruk kani ani ma nukasiyom nukuti si yaro kaya nga takpaw nga king alo miksa ninyo kalakso tatuk siya si yaro yunga na no siyong mangito nga si malunga Tapong at ikilaw tinatapik silang mautak tuwapi wata kubya sulok si mabunga. Ang masuli, ang iyok siyo anima nugut niya si Yaro ibang uigilaw takalukan birto ilagil lutigo. Taono nga tunang mew miksanong nga Yaro yugo. Tunang mew nilito akata mga tanuk kanya inga kaluta na nusig biyalong mutikit tuwalo yugo. Nalanga bibinyari na namituin na tiya kapya soa tiya laktunga. Tay malitabo na litwakata nanong metakuluta. Taunonga sikumunga nginga aktuaro luni nuna mukhima si yualong mamalitaro bu. Kunga siyalo ataki yoktua galo katalaksuni kapya su tiya katalaktunga. Nukaktuaro ma aniga. Tabungo nga tanu nga suni nanu. Kimati chitaili ga kasukto ubanga mani nga asunga kentaba ni kani gilugutta nanu nukha nga yuaro uban nukhi vete tuwa ma skidu kha nga no gada tuwa yunga tuksula yorlunga sulak pe it's coming kailak tuwa lo lalunga kaingito kulo nuktilugo haulang niya si yuaro galwakto nga tayamali anima umukan ng mago nukha nga yuwaro lang ma ati kukirala ko tayo man na nikubing ati nukso nga kukirala ko layaw tatu ako ma kukirartalo ako nikubing ay nukso nga kukirtalo ka tayo na nanualo tuko nga yuwaro lang tilugo at atagila ko taga upik kagayak tuwari isumagi mautana lo nanualo nadligil sugo tuko talo bo wakap nadlin na kaya yualo katatang nipakatalit na kalwa my brother wane ang nasuli kalwa pe ila my dad isang makaya kalwa mauwan ne tayman nadlin na kaya gala yung atana nanogulo nadligil yung kalugo tayamali utak palya niya lakasuta silataw yun nirtualo ila anima pilat tutya kasutalo Akin nang muktuk sa mga kahalwa lang mananuwiok taluga. Ang mga kakataan na mapiligaya kahalwa gildo na akin nang muktuk sa mga kahalwa mapiligaya kailaw sa mga gildo niyo. Ang ikawalya lang sa tayla silag tao yun niyo taluga ma taba ni East Bay Miksani. Aniga kinikailang ang mago ininig na kinikang mga piksa ko yung taluga ma. Tay kani East Bay mi chutay man na skidumi kamatte okay vende tasuma kay balira usma yunga ani gauting nilimangani taftu alulama nanwalum notikitauni aftu alu ya khatalxuta taimali tana nanula usma yaluga suqa ullartik simalugo wene pegmut aqittaluluni tikila usimamma tamawanga nukatta kangersenamma naksara usimagatigo kau yang maju orang telur nama atuk cahaya lau semaju tan akik sok semaju arna nuar ikserajuang waktu tahun atlu getekan Catholic Church matuk tahu nama ngatir ya agama ya suah mangir semua temali tekan saya mak belu lau semabu ikserajuang waktu alamat nanu lau semaju kuluga ayo sen nak pamat tamani laksuta nequtigi laqsimagi baqa taika kee kunini binga taqattarpo nanduna laqsimaya haduga sallimi taimanga email laqsimagama nanoqsiukkani laqsimajjang immarilertunga nanoqsiukkani laqsimajjang immarilertunga kappeana chart ya takbatwa kuyanname
2: kuyanname amali
3: bye
2: bye tamangat okara simang me yok at senak dunga suge
4: dunga supunga unika gala gumu mutau khwak sak simani kila simbadar nu nanduk mu ikala zaka ya khatak sutai lau nunga tubja nu unani kalak tu na nanu khak sutai lau mu ublaku anigo anidasi tu wala ublaku simbun migama sunalizat kawitau khanit tokolum bonila ima khautu khautu sane anu kono tapau nga pisuk koma alak ko ke agala tun laksu mo ubanitsa alak ko lau ke khalau ke mazoro mi kamananu maybe 3 feet less than 3 feet alak ko lau ke taru wa kono mi kapten alak sumo tegret auto sijo auto na dugu nugne khangit dugu maybe 5-7 seconds auto tu na dugu kapen la auto be tegret na lek na lek na lelo khala ngatak manga auto tu na khal musik gare at tigum ya tu nak su sigreagi ke agala ka chuwa bunga taku sangit tangara uli kita tau tu tu narannu ki umu utukaya seka dipalle ajuna ya khuga ala ka mati naga chuchu matu ira ta uba maybe 50 yards ngobalda juka hunani tau naga suak sugu tau nunga sapa le agala tichigu timiga sikmi mata utu tulisak waru tu inda uru lekeri lupa le angin nanu tau nunga sati umiga mamatumu ulati nitsiwa tek seuga suakala indaksuma takima nut sa piging ng mata, ublat si si Dora usung matum. Sila, si umuta ko sa kama, pangalayak tutu, matumuti kilak si mga pangalayak tutu, ano ta kulong nila ka. Ilo ko si kasi ko ma, halit tumuta at sumuha katam. Bebayang karawat rin ang mata, tigut sugi kami pa uraraw nilwa tuktuwa wadulok sumamiling matay sumani berbang nanong makimahas duti tigut sugi hanit tumi mga itsuwa mga kaksuwa tamahan ito nilito na sumupigay ako mga kimat siya rima nipilibing araw no kapelo ko ang uraring asin ako sa mga kuhu. Sa ututumin niya, isa ko na lang mata. isuk nak kau ni ada ulit suang agalah bagi lauk semut kepesuan ikut. Ahai, tempat itu kau siapa?
2: Kau yang nama apa sih na?
4: Kau yang nama itu.
2: Bye. Kau suit dong itu cara semang meyok Peter amagwarik dongga suge. Koyen nami Peter.
4: Bye. Yeah. Bye.
2: 1-888-896-41385-979-6151. Utak kini tinit sa naraw kag taudlo tuin ninyo, man.

Yung sa kotse, CBC, dito kami na alat to si Daniel ng mga. Ulo mi, nakit tibik, ak naling o tibik 2026 kundi lo, si kaya ngayon le 305 ngayon labitok. Ahay, dung sa pekitsi, ulo mi na alalang ayabot, ilo sili kajik ko ni, nipiliulok si Mayaga, ang ayan na trip, mitsanit, suli. Sunguyait, sukhay kong na mata, timik mit, Tukutsi kunna semmarit tirasalla angiluaktumi tukkuviu simatuakpata tannauna ilusilikajikkuni uhali mahati halau yunga makgunik tannauna kallunati do overdose campaign unikaktausuni suli ilusilikajikkuni tanna pinguati gella langajaka tanna ullumi ammalo tanna isulimmipat daitsumani 1980s galautillogu Tamani kukjua mit CPC lariuksa latitao liutilauk simajuit inummarit hallonatitut Canadian Broadcasting Corporation CPC latitao liutirasuak sutit kukjua tusau tinganik 1980s galautillogu tusak saulangammiyuk nipiluktao lauk simajutaitsumani Ammalutan na isulimipat 2013 rotiloko unika tuaktiloko Harry Cruickshank takuyubani otilogogok Bigfoot kalum mayabani akuliviu saniani nipili okta otiloko halima viutiloko santitu mamut tusaksaw lang ang mayutan na suli 13 akaroit hangik si magalawlak may mata ammalop Ak nalingo tibi galaw lak si mamma ni pinuktaw dillo ko. Ammalo. Ni chaluta to me to san ni amit suda ak big jam 2026. Ngo dillo ko tanaw na yaso ak kaum maria. Tanaw ka sa. To saksaw lang ang mayok. Tako at akaw lumay tutabi me. To saksaw lang ayuit. Ahay, kukto amili nubuya balo. Galam miyo amani allahi. Liga lapi galwak suda, ano kay kala suda lo, hiyo na kasi wali alaktok, kukjuamit. Ahay, suna, ukwali sila niya tikut, hao isa kaintang yun na sa muling ayuy, no na bimino na tsiya bumilo. Imailing ayuy gok, ato siya ka, kukjua, pimi yun na sa nabuya walulangan ng aktak, suko yung litun na kaya hak sa tilo gok. Ano kong niya sa tilo, nigitumik, 40 mit 6, 60 mut sung nilimik. Okon ni haklutilo 5 ngoyumik. Sa ni kilo amelo no buya balo lang ang akta mayagok. So kayo lito yung nagayahak sa tilugok. Ano kin niya sa tilo ni gitumik? 50 mit 70 mut sung nilimik. Okon ni haklutilo 2 ngoyumik. Umiyoyak melo so kayo lang ang akta mayagok. Ano kin niya sa tilo ni gitumik? 50 mit 70 mut sung nilimik. Okon ni haklutilo 3 ngoyumik. Inok jua milo, suku yulang ang kakta miyugok. Ano kini astilo niki tumik, 40 mit 60 mot sungo nilimik. Uko ni haklo tilo, 4 ngo yumik. Pupang nito milo, suku yukal lalang ang kakta miyugok. Nubuyaballo silutik. Ano kini astilo niki tumik, 50 mit 70 mot sungo nilimik. Uko ni ngalo, 2 minya ang kaktak. Ako libin milo suko yung kalalangan ng kakta mayigok, nubo yung balo silutik. Ano kong niya stilo takaw lo ni iyo lo, ako ni nga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Yoko ni nga lo 2 minya ng kaktak. Ibu yibin milo suko yung kalalangan ng kakta mayigok, han nilo nilo ataw tsikot, nubo yung balo silutik unnoak. Ano kong niya stilo ni gitumik, 30 mit 50 mut sungo nilimik. Nila suni haklotilo, 0 ngoyumik. Salo nilo suko yung kalalangan ng akta mayugok. Hanikala hatalotilo unusa. Ano kanya astilo ni giulo ato ak niulo. Akuninga ni 30 mate 50 mot sungo nilimik. Nila suni ngalo 0 minyan ng aktak. Kain siyo ami rakan like milunubo yung valulangan ng akta mayugok. Suko yung litin na kaya haksutilo unuak. Ano kanya sa tilo? 1 ni tumik, 20 mit 40 mo, tsungo nilimik. O kone haklo tilo, 4 ngoyumik.
hoak dami lo nu boya balu langan gak dami yo gok sugu yo litu nare hak sutilo unnoak ano ni sutilo oan ni lo atoak ni lo akun ningani 20 mit sungu ni limik o koninga lo 4 min ni anak tak kayak sumilo au palum milo tasi yo yak milo nu boya balu langan gak dami yo gok sugu yo kala langan gak tau sutilo unnosa Ano we hatigi neo stilo atoak nitumik 50 mit 70 mut sungu nilimik. Kaya sumilo au palum milo okko ni hatigi neo nagak tak 2 nguyumik. Tasio yok milo okko ni nga 3 min neo nagak tak. Kuk tua milo nubuya palulang nagak tak miyok. Sugu yuka lalang nagak tak stilo noak. Ano we neo stilo atoak nitumik 30 mit 60 mut sungu nilimik. O kone haklo dillo for ngo yumik. Kangek soa luk joa millo, nubo ya ballo langan gakta miyogok. Suyu kalla langan gakta ustilo unnoak. Ano winne ustilo atoak nitumik, 30 mate 50 mood sungo nilimik. Ano winga lo sakini anagakta usuni oan nitumik, 30 mate 50 mood sungo nilimik. O kone ngalo 2 minya nagaktak. Nunatsia bumilo na inami, nubuya kalalangan gakta miyugok. Ano kin niya stilo atuak ni tumik 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kin alo kasu niya nagakta usuni 20 mit 40 musungo nilimik. Oko ni haklo dilo 6 nguyumik. Hope, Dale, Post, Bill, ammalo makko bimilo, nubuya kalalangan gakta miyugok. Ano kun niya stilo atoak nitumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. O kuning alo 5 minya nagaktak. Ta ko takasilin niya tikko hawi sa kaintang yun sa maulang ayuit. Nuna bimmi. Nuna tsia bimmi lo.

0: sega daktok nakok me suni apak sugota mata chuminga piu nak paro inolaksi new mixanik angayana doktor kunai lutit sulip angayana doktor to awe isumalo tillo attana ningalo angalivalle atuna langamat ammalo nalakson tukalo awe gok annevile age hanginna tutit annevin me kenna ge haksutilo utigunna matanna attana nialo dimi pilwane onnanginna makone annevin me kenna ge hasu takunna taw lok tukenna ge hasu nalakson duktuvine ogalo awe bisuli inolakse kontituinna matanna nalakson annevin me kamaga yotsia kunna ga yakma sukkhata matu agobi sungul waktu mit annev me lok to kenna ga hasut.
1: What are the side effects if you use the drug while pregnant?
2: Well, every substance you use while you're pregnant.
0: Apiga siga takta gauna ilum me unit piaga chalit hano sukkhata onna manga piyu binu to audita kuning anga yanna tudit. Kiu si katak tok ilum mito ako bit pia katsak to ako bit sunalimat siya ni piyu biniu to ako bit sukay ako namat kawajin mayo ko kisiya ni tako angayan na tok to ni piyu biniu to ako bit sungoy yanit uto di kalo crack cocaine lo crystal meth lo tako sukataw ni nitsaw di kaya pekong natot uto di kalo ko pia kaksikong natotit miscarriage. Inuulak siya kaswago bi ako ni alo inuulak siya kaswago na tutit walon ni inuulak si sauti kaya pero na tutit at rin na ako tagani premature ang maloktan na piyaka apik inuulak na ako na tok inuulak ako gani walon ni inuulak kami walo ako ni ang maloktaw inuulak si magalo ako ni tan na piyaka sukataw magon na tok anak tigit siya hayang ito trin na kayalik uvalo ni imirok mi yun at si kasangin nit at tanak to meron na to inuroso yamik at sini takhin ukiw haligalo ako ni tahan na piyarak sukataw marun na to ammalo at si ring ito su sukataw maninga at si ring ito matatak ko angayan na to it uto tigilo ko crystal meth sungo nagsalo crack cocaine mit then na sukay man nagsalo on natok crystal meth utu de gilo at jing ito matat immego nak te mi yit sukay maning it dako ipigus chere hasubut we have to be very careful about this.
2: Hey Daniel, can I come back to something we just talked a little bit earlier on?
0: Yes, go ahead.
2: I just wanted to make sure that I explained it well, but there's two main kinds of psychoactive substances. There's depressants and there's stimulants.
0: Ilagay ang matunero tukisiyaw matsiya hongi namit ilagay latok. Tako angayan na tuwit sunguyayit makkobalo sungong mata. Dan depressant, wunin aktaw yut. Sinin na nagsausugong mat, walon ni timimi nukiktisima nagsausugong nasugong mat, ututigilo ko opioids, fentanyl, makuakalwi, tukutsikong nasugong mata, pitumalo ato ako vit, aniktirikayayong nasugong mat, you can stop breathing, dan na aniktirikotit, nani suot, diaphragm, ngunin akto suotan na, anak tiga kung na ito na lahi kung nasungong mat na lakson hagay halaki suta kunong ak ang ayan na to depressant ngunin akta ni inalo imirok me yuit crack cocaine lo crystal meth lo ikunan ni ng akto ili ang ayan na to imuani stimulants layaw cho ni kita yung anak ni sa halaw cho ti kok sukay wak ni sa halaw cho ti lo ima ipini ako sinit tukiyagot si gunnadot ningakti si gunnadot ammalo isumayagot si gunnasuti tamangi depressant lo stimulant lo tukut si gunnadot ammalo daw

0: Agaya siya tak mayun na inaw nalak saun ti present muling anak sausuni sin anak sanut sungo anak sanut ito mo nga anak ti kaya yo kalito akpat hingaw ilo ano supok view so chunin na nalak saun at win na kain na lima kaswa susuli uto tigilo ko ito mo nga pikaswa to ako vi crack cocaine mit stimulant ngoyo mit ilangan ni dokko view singin na yung kasungo mat uvalon ni salomay tumi yuvineo to matana ilaga akta umakon na sungo mat how you manang ito ni uto tigilo ko 10% ngo yumit ato yung nakain na lima aras wa laki su nalakson ngo yumit imay to ilangan ni na nalakson piyo alo sungo mayok how you mayok hang ito akpat sunatok tuvin yung mga ikayok sikalakon na sungo mat ang ayan na tuwit, sunatali aloso kong mga at tiring ito ni kao yung manangimat. Tako at na siya ako tilaki kaswasubot na lakson. Ang maloan niya bila kaya kasungin na sa tilo. Piyuvin niyo truck pa tayo may tuni. And where can you reach out to get help in case someone wants to break free from their addictions. They want to get started on a new life.
1: Yes, that's a very good question. So the idea here is don't stay alone.
0: All right. Apo kasi katatagaw na. Kina mo ukalim akong nakalak mga at nukha ko mayuvenew to ako ni walo ni kayok tao mayuvenew to ako ni takuling angayan na tuk tiulo ni inuto ko na ilutit. O kakati hakon raswak lutit asiti ni. Ani abim me tamangi ong abam me lo tasi ulak tua me lo. Atwin na o kaswaso ulik tut. Takko ni nga nukha ko mayunik. Hanwing isi at niligayik ko hakita ulik ko website nga ni nrbhss.ca alasi mamayui ukhalaw ti tibaniw tingit. Ammalo anya bitsino ukhala kon na kibusi anya bitsino ukhala kalasak ni kutsi tatso mo nga ikayok tao sa uti kayang ito ako bit ilini ikayo lang ayo asiano ikayo kon na tumo abunga nga lutit maunga ukhala nga lutit ima layaw kon na lang ayo dit uvalon ni iminikilunin na kao yung mayamani ikayo kon na tumi
2: On the website, there's places you can reach out to. And what are these organizations and what are their phone numbers that could help you?
1: Yes. So as I mentioned, you can start by calling your local CRC at 9090.
0: Apo kasi kata, taga, hakitaw yako, hanong isa niligay ko, Allah si mayok tangit, o halaw ti, si baniw ti, hanoy tu mga ikayok si kong natut. Sibuli pao dit siya katatut. Ani abimut, ikayok tao kong natutit. Uy manak tukut. Nunalit si o halaw ti ngat. Malo, 9090. Uto ti kilo kut. Tua mi 819-964-9090. Dan na, ikayok chao ti kaya pilang ayo. Uy manak tuit. An nunalit si ni 9090 o hala kong nasiak miyosit. Uvalon ni iswak civic ko ni, iswak civic recovery. O hala o tihak mayuit uminga. 819-964-5646. Email lahak miyosit intake@iswakcivic.ca. intake@iswakcivic.ca. Ammalo. Kupay lima may uballa yo tanna atwin na usuni ukhala uti api 811 lalogo daga makko ni naklogo press 2 for English hanga twin na ullo lima unno lima lo tanna atwin na kaswaso 811 daga 2 ni naklogo innalo imme ko na timijui drug help and referral Dan ukhalima vyo unna miyo ukhalaw tinga 1-800-265-2626. Ammal to Allah maani hakitaw yakko ukhalima vyo unna siyak miyo yit. Hanwing isyak niligayikut. valuni asianinga umakallasak ni covid tamani miyuit allasi majuiha nrbhss.ca mi himakokallaga matchani covid. Do you guys have anything to add?
1: Yes, maybe to conclude, we can say that crack and crystal meth are becoming more common in our communities.
0: Api katak taka ilagaya katsa mangat gives a katak to takwa nuili ume valia tu namata angayana to eat crack cocaine lo crystal meth lo takwa nuita nakpawalo tamata ono na vime pilongo stilego ulume uluktok. Atanak tulaga loita ko akune aru losuk khai magonna suti timik milo hagitak milo ammalo ikayok ta kumato ago bit nokha kumato ago bit inotut changin ladit ikayok ta konna sia khote o khale maloti anne avikunut ammalo achiring itu kenna me yo khala uti nilli khatta khau yabut inotut changin ladit ikayok ta konna sia khodit.
3: Well, thank you very much, Danielle, to giving us the time to talk about this very important problem.
1: Yes, nakumi
0: magaluk ulusit siya lang kasi. Hi, 1980s laka ano kukto ato sa tinga ni nalang wala ko niya sa kibagut. Inum marit, pingwa di daw di lawit. Uha liw di siyo, tahalo na di tok su dit, huminga. Canadian Broadcasting Corporation. Pingwa di daw siyo, 1980s, vinyo di lawin ni pilok daw si mayo tamani kukto ame.
4: Takuluta, hindi ko alang ayoko. Ukat siya nok pamik inum makagalaw luni kalunato ukakitang itumik ukatang ukalang si pingasutik Canadian Broadcasting Corporation dalang ayo si CBC tayo matung ni alay ukal tayo itang nemi inum makagalay
5: patawang lisikon siya may ito na ukit
6: siya ka pangat tayo kanay tiya wakas tayo
7: Corporation.
6: Canadian Broadcasting Corporation.
8: Canadian Broadcasting Operation. Canadian Broadcasting Corporation. Canadian Broadcasting Corporation. Canadian Broadcasting Corporation. Canadian Broadcasting Operation.
9: Canadian Operation. Canadian Good Happy.
6: Canadian Broadcasting Corporation.
8: Canadian Broadcasting Corporation.
5: Kina wait.
8: Possible help.
5: Hey.
8: Canadian Broadcasting Corporation.
5: Hey. Kina wait.
6: Makiro. Canadian. Kando.
9: Canadian Corporation.
5: Ani Duncan?
9: Yeah. Canadian Broadcasting Corporation.
8: Canadian Broadcasting Corporation.
6: Canadian Broadcasting Corporation.
5: Hey.
6: Canadian Broadcasting.
5: Tema.
7: Broadcasting Corporation.
5: Inawit.
7: Johnny Peters.
5: Okay.
10: Tema.
5: Ah, Ate.
10: Canadian Broadcasting Corporation. Tema.
5: Ah.
11: Ate, tell them.
5: Ah.
11: Canadian Broadcasting Operator.
5: Hey.
11: Hey,
2: Sulimiyok, unikat waktu mi. Nala siri bagut, ila unikat mi. 2013 udil lo unikat lok semaya tanau na Harry Kruik sank Bigfoot migo. Taku lok tu vinit, aku leave you sani ni. Santi tu mamu, uhalim abu udil lo. 2013
12: aku limik. Tadi sak kau megata taku Bigfoot ngoyut mana taku. Kau yok kami lok memat. Daban aku lebih usah ni ani dan na Harry Krungshack. Daban aku makai cuni. Daku kata ni mama nu kah tilang ni aku. Harry ngai.
13: Ya, malam.
12: Daku ni makai cuci. Mana aku lo belai yok. Daku api kot ni. Daku jumpa ni belai kabit. Daku kata ni kabit. Kini aku ni lah kalok pin.
13: Ami juga lah kalok. Kini kalau Fili Aulalla, Niva Homola, Akleta Hoxeta, Nopati Vilamit, Pong to me with Chimsaman Mule of Women.
12: That's so. Yeah, Tibur Limitaken, a higher actor, Sitaku and a Luxavo, Hanwilling a loyal Mangataku Yassi.
13: So inti nama saya kerja urus tulang antem, untuk kami. So nama puak musta, puak tak ada betul. Kita ngaji nama nak kalau interview orang tu, tawan tu, sentuh orang tu, tak cakap dia punya orang tu, ni terus tu, ni terus tu, ni terus tu, urus
12: Ya, atau sih?
13: Atau sih cina itu nasiaga,
12: hentut cina. So, tema cina inyut di rumah kita misalnya.
13: Inyut di rumah kita misalnya, kita ngomong sini, kita ngomong tu macam tu nih. Niat cina semua macam tu, niat cina sama cina angin jalan la. Ni mak cina,
12: Ah, upa upa si chogo tay na na yok tanga nunak pagi chogo.
13: Yeah, wisto na tanga nunak chada marukhala maruhala mat ang mutra sa nunak chada kilingo ay kento na halut sa mga chada kilingo ay kento sintahala ng ito asistensin na mga mga chinta na tapongo din ng mga chada.
12: Ya namunga namugala ijak pesaha tu yang itu mesti utun na do
13: oka hatu ila ot ijak semua ut ang ijak lolo man lelen tapi mga hari kita ada ang mutu halok so aku nila lak so kim chalo halok so over the coating and they don't know me not the little me or to tune up on it. The color, I didn't take a little chitter to tune it.
12: Aye. To tune us up to when you will lie, you're in Bigfoot.
13: Yeah, to take to me in the Sandrana Epic Junior or to key when you cruise out on it to tune it.
12: That's Tak nali, tak mangan tu ni pisi maluk telur sih. Ni patuin nalo ya, walaupun na Bigfoot.
13: Yeah, ni patuin nalo ya, kerana tepat dengan orang oleh atau atap leh telur ni, itu ni tu terasa jelas. Sikit cerahkan tu.
12: Aiy.
13: Wah.
12: Ujar kalau melayu laksi jauh ni, walaupun lekami asit tu saksa kau di sisi mak tu laksi no.
13: Tepat ni. Jatuhlah, ya, nak orang macam orang istiqlal macam mana orang nak sedap, unduh hanya orang macam tu semua temuk orang, untuk atau orang istiqlal. Masya Allah.
12: Hai. Ya, kengon ni, tu misio kasulah juga masio, tawa ni, nyok tangan ni.
13: Ya, kasulah kalau tu, itu nak kanga, kerjut lekat di dalam.
12: Tu mesti bicara dengan tu mesti tu, na.
13: Tu mesti nak kau mata, nerulur.
12: Tu lebih for me tak kau gabit hanok lesu malu lau yu bit.
13: Tak kau sama mera menanti nanti sewaktu lo. Pukul tu mungkin lebih banyak cerita. Aku lihat tu mesti kalau semasa. I was able to get a little bit of a car. I pala haruma mikulla ikola pandana mikilla oktobre sama me oleng itu se iluna tekuna hemachita
12: tenale chibulle metain anta kuya binisi 1997 min hanemulle tenna takuya binisi
13: yeah hantevetlo maybe not even 30 feet
12: why
13: ro botani lokchum namala ikolokchum. I'm not going to be able to do it.
7: Yasua kamagayan, itulad sa miyok.

0: амматтаут таллимаангаа тана атилут сарсао тераттартиуилаа тусарнаароояра аттарапта темсарнаароярнаа тела отсао канна илаилаартавуттаут сарсао гяарнаа сунилаа отсао канна нарун мипивалле пеник патан силалеригяарнаа блуно тамаани кивалле мит аммакитэннэнит сарнаа таммаалу талу тунгасулаа мигитси Tusa yaksamin. Ilaw blang yok tema kang sinang mit tema tupagkapta kaniyo yak kang maylat tamani kang sinang mit kajang na tikungat uki eksam uki umot hawla kaw yak diluta tungasulaw migitsi Te matam na tu sarvihige kao tigi na at tiguila te unika roya lao matam na sanat te liu akun niya kaan sanang miutao yok chani kusugak tap koi la TV ku NHL ku haki uyak haki pali alang matay la te makakalaka tigi unna lao ap koi la takwat kitut ujang nang nang mga atak tam na uki ungu yok haki tilugi tam na tu sarkan nang na ap tigu
1: haki nang inna ko Nagong na atok to latang tamani 33. Niyo kyo kalaga yung atani. Inagong na kakto atong mata. Deman na. Ang ilawa kalong nilo nilo timia. At sukog kalong ilo ang tsuklo. Kasi ani. Taliman yung kyo. Mula ko. Tenong iman. Tenayong inang ilo ko tat. Ukyo talima ulo ko. Ublume. Tekening imat. Amma tamakkoa aksokukkai naniyaksaung mata. Itak titiene suittun. Ika yone suittun. Naniyaksaung mata. Teeman na tsapkutaulong man. Tekenelo Vancouver mpivallang nektu. Teenelo nunagin maklo niyo taungaan ni kubrune. So tamakkoa Vancouver tro makkuktuinang ni Tukak pala yung mata. Ika yung palang na. Pivalo ko to palang na.
0: Ang malukos kinak to haki katalog sa mublo ni.
1: Hindi na mga ko. Yung nilo. Ako yung loto. Vancouver. Di ulo ko niyo. Tine. American no nang anuman na. Yung nilang ako yung makokto. Haki kiyak maklo ni. Pang natsyak. Simanek to. Tata nga kitili nilo uman.
0: Amatau kawasa kerati wilayah Calgary Flames tak kuat makuk tunit so lumalik tu yang mata tahu menci aku makuk tun pi asli tu ayuh ni pelajar lah mata tak kuat di Calgary Flames playoffs mau kita nak sedar kau ni kisah ni makuk tunit berat tak sedih temen ni aku bak pelajar kesung mata tahu temen tak aku pergi
1: ipi pelajar ni aku kalau kisah ni tahu Tanau kyo kinulak pangan na masjuk tay kani kitigbiya ni, arena mi. Luta ang halong mga lang matakago. So, pang nagpaliya at tayo mamakuk to ayaw ko nagpaliya blutik. So, tayo ko nga, luta ang mo iliyaw utik. Ayong inak sa pival. Utik sa tautuk takali.
0: Ang matok, takot. Tayo ko maplayas mo nakt. Booked Calgary. Xenitao kam Ottawa Senators ko sa yung kagat tigo. Kanwin na ako palit tam na captain na pil nulaw tigo.
1: Ayung nito alung nito Ottawa pikang mata. Pulang na loa ka alung ni mata playoffs nung ang nakdo na lo ng nito. Kasi na adyong ilo din. Dahil na ilan ni ko nukang Utau yo yang kata lang magkatin. So, lo takalaw yak do yang kata lang. Unat ako mablang. Magkua. Takuhan na diugalo at si ulak pa kami. Unat ako tutaw tuklugin. Kasi yan, unat ay nalulak tulagi sa ulik yan.
0: Ila.
1: Taiman na ito yang kata lang. So, lo namiluk takit. Iki ang hangami. Unat akalo ni. At so, King una kalawak sa kasiwing ita ka, king una kang nekto wala. Kasi yan, araw at daw, ayungin nekto ulit. Dahil na nang menakakto arawak ko ni mancha amin nang menakakataw lang man tekan nga arawak amin nang menakakataw
0: ang mataw takwa to sa ayot tema to sa arat ang matat American nit hakin kayo katang matataw ilangin ako sa reagad ligi kitukya udyang nalangon na ako pat American kunni hakiti nang menila teams mo yun
1: Colorado ayong itok to like upinak to akane ang musak talong yung mata deko tautok tongin ng nakto kasi ama una Washington Capitals good awayak asidjak to arong matata ang iyuguti along ne katik titang mata ilang ayong ito luting kanwin niyak pat Ovechkin atanas yung masuli ketika uti itang ito gulong ama Florida kanwin niyak pat dako nukari ama goling asidjak luting kano anak to kapan kanip pal niyak pat tamak ko Ucang tak tu, ama si temangat Detroit kanu penyak, but then nak captain ngatakan itu mangat dulu, ama lo angayok kangan general manager juga asyik tak tahu pun ni, tapi Steve Eisenman biar terolok dulu kanu ini yang mangat, nalo nak.
0: Tanda tahu kau saya kau ni Sidney Crosby, pre-season ni hakit tu mari ulah masa lo ucap tu ya tu ni hakin ni ngah. Kanwin na ako kaya Sidney Crosby.
1: Ayun nila ang katungin ng nek. Inakapali ako ang itok din na Pittsburgh good. Kanwin na ang mga ata na lunak ang kahani. Upin na lang mata. Playoff nung alang mata. De, between na kaya kakludik to. Kanwin latang ng mga ata na lunak to. Kasi ni kayok to nak to.
0: Kalau kata ikan nak kita awak ngaluk tak, kiki alat pada temen net nak kok tuh jani asing nak kasih sakit isuli.
1: Nau, kaya nama apa sokal uang ni, isi makanya kena kau tuh nak tadi, tamakat tak tuh kisah ni, kau yang nak utang mahak, keeping me yang utang man, dia matok ikayok tuh tasi, tu saya si salak salah pun. Ikayok tuk tak kita salak sa kutiyak.
0: Iya, ko yun na mitig ba utiyo ayaw.
1: Nang take on, nalak dun, ilakaw ka ma, ananama at iluktangin, nagligiwag kayo man nakchum mga alam. Guti ko yun, liba?
0: Ko yun na mitig. Tama na ito sa wiki sa akta po, Johnny Kusugak, tama na kanal ng miyota, yuk hakin ng mit, unikat liwata ko TV, kut hakikat takti luwin. Ko yun na mitig.

Ati lutte mut sakso dia ne lat diwila tu sang na oyang ne hatta ublumit talima otilugu si wulak pami sila kanwina siya mga tag tamani ki wulamit agviani gok unnuk nuwia ne aktok oang naluni gok 30 mit 50 mo katalunin nigla suna tamani 0 mil lunin akagu nuwia gumak tu gok oang na gumak luni 30 mit 50 mo katalunin nuni yung niya tamani 2 mi gumak lunin tap go pigi out tigina ap tigwila ak bermi utak nukarik ak iksulaw tangaila tamna sigjare ing yuta ing yertiligu pukertalik tak semua ak iksulaw tanga Brian utok tamna angayoa ing yertiligu Paul Junior utok tusane ap tigum.

Tako ingat lugu tu sani sahaja buat CCR ingat lugu Bad Moon Rising temoni tu saya eksekun. Iglu liga ajung milion nuk nu iya nak tu gok. Ang naloni 30 min 50 mau kat taloni. Nigla suna temani 1 milioni. Aka gu nu iya gu mak tu gok. Ang nero mak tu ni 40 min 60 mau tika kat taloni. Nune yung niga temani 1 mi gu mak tu gok teka ni. Iglu liga ajung min. Tamna li tu sani ati gu ila temona. Atilu Terry Uyarak in Ingat Lugu Inuit Nunanga

0: Onun musilerlerine ang mega ma ikarong niniwiyan na akto makung na ang luna ano ka ang na ang luna ni gil mitwani mo tiki katag lugo ni glasung na kang na akto wan king meron milo niniwiyan na akto ni glasung na akto two king ani niniwiyan na ang luna ano ka ang na akto ang na mi 30 mi 50 mo tiki katag lugo ni glasung na kang na akto wan pag nakto niniwiyan na ang luna makung na ang luna luna glasung na kang na akto wan kikak tagtuang may kanang na akto ano ka ang na akto ni gil mitwani mo tiki katag lugo ni glasung na kang na akto zero kang akto gaping miluno boyan na gluna kanang na gluna ano ka na gluna ang na mitwani mo tiki khatag lugunig lasung na kang na akto to miti matering minu boyan na akto ano ka na akto 15 mo tiki khatag lugunig lasung na kang na akto 6 ikpertung minu boyan na gluna ano ka na akto 15 mo tiki khatag lugunig lasung na kang na akto 5 igluring minu boyan na gluna ano ka na akto ang na mi 30 mo tiki khatag lugunig lasung na kang na akto 5 sana kayang minuwayan na akto ano kang na akto ang na may 30 mo tiki katak lugunig lasong na kang na akto 2 sana kilo ang milunuwayan na akto ni makong na akto ano kang na akto akin nang may 50 may 70 mo tiki katak lugunig lasong na kang na akto 2 kauso itong milunuwayan na akto na kanang na akto na ano kang na akto ang na may 40 may 60 mo tiki katak lugunig lasong na kang na akto 10 kauso itong milunuwayan na akto na ano kang na akto 15 mo tiki katak lugunig lasong na kang na akto 5 kang akso nang minuwayan na akto ano kang na akto ang na may 30 may 50 mo tiki katak lugunig lasong na kang na akto 1
1: What kind of future do Albertans want? The upcoming referendum will reveal where voters stand. Choices on the ballot. Stay in Canada. Seek more provincial powers over immigration and whether to push for constitutional change. To learn what the results could mean for you, for Albertans, and for all Canadians, stay tuned to CBC News for full coverage. The Alberta Referendum, October 19th. Everywhere you get CBC News.
2: Hello, I'm Neil Kirksall.
3: Good evening, I'm Chris Howden. This is As It Happens.
2: No exit. I'll speak with a lawyer whose client survived a failed execution in Tennessee just a few months before the state put Krista Pike through a similarly horrific attempt this week.
3: Minority rules. Days before Quebecers go to the polls, a political reporter explains how the next premier could win with less than a third of the vote.
2: Leaping into action after witnessing a plane crash, skydivers in Wisconsin make the spontaneous decision to jump to the aid of the survivors below.
3: By all accounts, the Canadian banker who was detained in Dubai for months, fearing for his life, reflects on his sudden, unexpected freedom after being dumped at the side of a desert road.
2: Hit me with your beast shot, Julia Donaldson's latest tale of the monster known as the Gruffalo, and the new character in it, Arbery.